Nane kani ya shire Wanyia drobi yo Aya humbrazia na Nchano pei Fahumbrazia tuwa na mwache Aya nisebeti miyabu wawo Ama ubrana ubono Etmi ejine ye Edi ama anopei Yamenke njina yon Na bibi ya tosi Ewa futu ni kranjansi miyabai